0: am lay jup rek wa jup jup
1: ma lay ni di ziar
0: ma ngi lay fay jup
1: yola nel mudou fall
2: waw
1: amna boom amna git
0: yow dal yow lepp dina mat bu sobe yalla
2: waw waw
1: ah de
0: lepp dina mat
1: da waxon nga mako nak
0: lepp dina mat
1: liñ wax ci telephone baangi
2: mais da maton na mu dina mat
0: dina mat kay
1: da waxon nga mako de way lepp mat na
0: mat na day mat
2: jehna
0: bi day mat ba
1: ah
0: baxna
1: da mom bi mako bi ma ñaanale lepp da mat
2: dan tamit no lay deme
0: day mat ba wiss
1: ba dess sax ba dess
0: kay
1: mat na ni sax ba dess
0: day dess lu bari sax nak ren
1: mais ma len ni len ziar
0: ñu ngi lay bay bu ba
1: ñu ni amadou barou ndjay man ma ngi waxon duma nuyo nuyu na ñep
2: ba ba wa jeex la
0: ay ablay jof
1: eh yolan
0: wa
1: wali mere nako da ñew lu ko jaar ci jaar fi ma nek ci buntu bi te jaaru ci man
2: ah d'accord
0: wali ge limi tak ay soxna do no beuri motax bob bi day eub day dem bu ko ko jappé
1: wa man ni wa wa yow c'est nit tak bob nit
0: wa
1: wa legui tal nek lu ci tal nek doye
0: doy no war
2: doy
0: no war de
1: legui legui mom malakul kenn
2: no
0: mom kay heureusement kenn waye keur mom neeg ba mom yakuna mom
2: yakna
1: ah dal ni mom ku ko def mom lu ne man na la ci fek lu ne manon na ci am
2: wa mo da don daw daron daw dañ ak ndaw si
1: ah voilà mo ngok nak lu ne manon na ci xew
0: wa lu ne kagn
1: yolan
0: hmm
1: bintu yoneuma nga to de
0: yomi
1: waaw
0: ni lol duma ci duggu man dañ ma waxone ne mom ci ci duggu mayel ñepp bamu dess yolande mayel ñepp lañu waxone bu may kenn bamu dess buntu waaw kay bu may kenn lañu waxone bamu dess buntu
1: bindu dal yeneu ma ngato
2: mu lay deg
0: ah dana ñew
1: ay jox kon ma ngoy nuyu ay wa jeregen jëf
2: merci beaucoup ablaye
0: jëf
2: merci
0: beaucoup jajeufal ko bu baax ablaye job woy won ñu at louga ñu jël un dernier auditeur rapidement bu du lolu ñu dem civilement
2: voilà ñu dem civilement voilà
0: jajeufal kon wali gay li ngeex la ñu demone jajeufal mahawad ak abdoulaye job woy won ñu ci louga ñu jajeufal len bu baax suba dernier numéro de la semaine xam ngeen ci di férié la ascension ci benen région inshallah suba lay don ñu jajeuf len bu baakha baax legui ñu dem civisme
3: plus près de vous civisme gën len djégué sawaref ak sereew
2: ñu ngek imam alioune mbay imam ñu ngi lay nuyu baakha baax bilay bo tonto nonou kene ñep xam li nga mëno wax
0: bu men le mo téré nelaw ñep
2: tout le monde
4: day dal don dal lolu dem ñol mo lay gënd guru
2: ñi kene
0: mo len di mo téré nelaw ñep mo téré nelaw ñep
2: metti na
0: way yalla ñep am xar
2: amin
0: bamu dess nak
4: Amin.
0: Yalla,
2: Alin ci wone alhamdullilah ñu ngi fi de
0: alin ngi ni rek
2: ñu ngi situation bi japp ñep rek imam ñu ngi situation bi japp ñep
0: yaangi géré situation bi
2: ñu ko géré
4: bay la mu géré situation mo tane
2: kon baana
0: ah man dal
4: am nga bo jaxlé wol jigen ni
2: ah d'accord
0: imam man nak xam nga bu 19h jotté
2: waaw
0: dama talal sama darab bu reuy
4: waaw
0: jafé yépp té def ko tax ak ko bamu dëgël ma la wax ni sanni ko té suufu lal ba né ko may ma ba suba jamm ñu xolaat
4: yow tuwéndu solution
2: waaw
0: man
2: lay
0: ay jafé jafé du té ma nelaw dé
4: ya ya ya ya ya ya ya ya

0: sant ko har tuti kenen ko bëgg intervenir ñu dalal ko forum sur l'actualité radio sénégal international allo
1: allo ali job
0: oui mohamed
1: adef
0: so wa tay mohamed
1: ak jam
0: oui so wa
1: jam
0: so wa très bien naka louga
1: nak mo ngi rek
0: ani nak yi ñi ya ngi taw ak ñom
1: nak ya ngi fi
0: ñu ma len bu baax way
1: ah international
0: so wa très bien
1: ah tay era indi gaay ko ci bitiki
0: hein
1: nga indi gaay nga ma ne jël alal jambour wala
0: non xam nga ci ordinateur yi
1: ah
0: internet bi nit di nañ ci attaquer attaque bi nak moy dañ fay jëlé ay information yu sensible yo xamne dañ ko wara denc waru ken waru ko yek ken waru ko xam lu dul état dañ fay dugg nak jaxassé jël li ñuy jël mu nañ ci jekku sénégal
1: wa
0: lolou lañ waxtane noko gissé en tout cas japp guñu ken song nañu ñett yoon digënté daw ak ren mais japp guñu ken itam ba kuñu japp gaay na lañ dal na dañi tar man dañ ni taw pour ñëral ni jëlé ci leçon
1: lool ka da ñaaw sox li def dafa ñaaw taram no war moytul bop
0: d'accord
1: amna lo commenté ni jëm na wax mu ngay gis ay téléphone man dé comme sama tan ku ñaa jax xam na ara ci wala légui sonal jax té sax ay fan ñu bayil ay fan nga dem
0: d'accord
1: waaw lool moy bi ni man dé jax ay fa rañu bayil nga dem
0: su
1: do ñu jappé na ñu fofé mo nga sol ko jinné to tok defay
0: deugul
1: waaw lool dal bi ko taaba yi dal ak jenterne porte ko ñu ko wala
0: waaw
1: walna ko wala sharaw mande ko ziya ko daal ko ci lire daal japp
0: d'accord
1: yaa rek man daal def nu ko
0: merci beaucoup
1: waaw jari may ni sa faal ñu
0: waaw merci beaucoup mohamed fadal dugul lañu wowe ñu gërëm ko sant ko xartu ti jël gene ko bëgg intervenir ci ligne

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. بوكي تدين يدقلو نيونلن دي نيو دي لن زيارة دي لن نيان الجم دي أمبك تجدل سات أكيان تي وقتان فجر ngir fatte wante ak yeen lepp lu aju ci suñu walu dine waxtane mu ngi amé ci radio sénégal ci mbolémi banxasam sen mbokk Omar Touré and ak yeen ci micro bi kelen fité ci machine bi de sen mbokk Aïda Diop Damba Thioro ñu ngi sante yalla di julli ci yonnante bi alayhi salatu wassalam de ziyara mbolam kelifay rewmi kelifay dine ak kelifay aada yi di lan ñaanal yalna yalla may lan jamm kelifay RTS yep ñu ngi leen di ñaanal yalna yalla may leen jamm mbolam njabotu RTS ñu ngi leen di ñaanal yalna yalla may leen jamm sénégalais yep ñu ngi leen di ñaanal yalna yalla may leen jamm fi ci biir réew mi ak fu ñu mëna nek ci bitim réew mbolam dekk ndoy sénégal ñu ngi leen di ñaanal yalna yalla may leen jamm ñuy ñew ci fatali wante ci aj nga xamné ñi semb dem fim nek ni sen yon taxawna bu la xasaayor bobu rek nga yor ba nga agge li ngay def moy bu fekke zawal jotna nga dem sangu met ñi nak dañ def ay tante indi ay agn def ay lepp am ñu xamne bañ duggé ci tante bi agn fa lañuy tedd ba sen ñibi jot defuñ liñ santane de dafuñ liñ santane de liñ santane moy ba nga sango nga dem ci jumaaja julli deglu khutba ga ña xamne dañu bari mbolo mo nek ci biir tante ba itam man nañu jité wante fofu waye yoy du moy la gën ndax fofu boñ la jité ngeen nek ci waxtan du ngeen deglu khutba te khutba gi ci la bok buñ ci joge nak doora dem taxawé taxaway arafa kon fofu ñepp bokk melokan wi bu besab arafa bi jeexé jaar nañ musdalifa ñew nañ minan ci suba gogu nak nga xane moy subak besab tabaski ci fofu nak lañuy dam sanni ñi jamratul aqaba wañé ko dalusi buñ akse nak sango buñ sango nak dindi lambay daluat ci yere ordinaire sangu sangu nañ dindi nañ yere lambay sol nañ yere ñu daldi watu buñ watu nak kep ko xamne ray hadiyu daf ko waron fofa fa lay ray hadiyum waye du ñepp lañ waral ci ñom ñu ray hadiyu ndax ñe doon def ifrad ñom sen aj dafa mat dafa compléter hadiyo warulen waye ñi def qiran ak ñi def tamattu sen aj dafa manke dafa wañeeku gogul la koy jang moy ñu ray sen hadiyo barab bobu fa lañu ray hadiyo ci heure waxtu wo legi nak dara de sewulen ci beccëk bobu ludut wañeeku ñew makka def tawaful ifada dalu ci wat minan fofu itam problème dana fay am moy biñ ne hadiyo ñu bari dañuy ñëw di wër nit ñi fañ nekk ci seen dalya di wax ne ku waral ray hadiyu indi njëgge ku waral ray hadiyu indi njëgge nit ñi di dajale xaalis di leen jox hadiyu ñaat la ñu ne 400 riyal ñu dajale jox leen yow ki nga jox xamoo mooy kan xamoo fu mu ko jëmee xamoo nu mu koy def xamoo ndax dana jënd wala du jënd ak bu ko jëndee ray nañ ko wala rayuñ ko léegi lii yépp mu nga fay am bëgg lu yomb ak bëgg lu leen noppal mo leen ko indil buñ ca jogee nag ñi war a ray hadiyu rayee nañ ko niñ leen ko santee ña hadiyu warut te mooy ñi xam ne ñoom def nañ ifraad la ñuy def léegi mooy def nañ dalu nañ màkk def nañ seen tawaful ifaada tawaful ifaada boobu itam problème baa ngi foofa ña aju ci commission ba commission bi ne moom man te regroupé li mu yor ci mbooloo yëpp yëbbu leen màkk ci bés bi delloo si leen kon ni mu leen di def mooy seen aya tawaful ifada bobu dañ koy reporter dañ koy aj dañ koy denc ba sen ñetti fani minani jeex ñu dor fa joge dem makka def sen tawaf al ifada legi nak yow mi xamne xam nga danger bi ci nak ci la nga indi won ci sa poche aj rek taxon mu ñew du jënd ay bagage wala wuti yobul da ngay dem ci auto ya nga pass ñew makka def sa tawaful ifada ba mu sorti bagage yi nga amone yi nga wañi len indi yebal len ci sa hotel fa nga dal jëlat auto nak dalu ci minan nga feex legi sa aj jeexna dara lu yaq aj mom dotu la arrivé yow waye ke defagut tawaful ifada ba legi ajam yaqku weso gut te nenañ la do fa jaxasok jigen nenañ la do fa defé tiaxan te fi ngay tok ci Senegal deg ñu di la wax ne minan ma nga melni sawar gu tass nit ñe lu la neex ñu def lool ful nu la neex ñu mel ñe ñew ngir acc ci ak ñe ñew ngir commerce ci do len xamé dañ fa bari ki acc taxuna jog nak mu yaq aji kiri acc ci du dara ci mom man ma deggal sama bop ku jigen ko xamné ma ngay wax mbokam jigenam ma ne ko kat auto yi dem Arafa ak sinañ nit ña ngay dem mu ne ko yow préparé wo mu ne ko man kat accéwuma man kat accéwuma kon léegi loolu ñi ajut ñu ngi ci biir ma yow xamoo leen ñu nga tey ci seen loxo ne dañuy ambulant lu néegu waaye lëndëm lëndëm mu guddi danañ fa dugg fu nekk ña ngi fay boroxlu yow mii xam ne dafa am lu yàq aj te aj bu xase yàq amatul defar te li des ci sa aj ji yépp pour nga protéger ko mooy nga defi sa tawaful ifada mooy bés boobu bu la commission mën di yëbbu itam jëlal ci sa poche nga dem ak def sa tawaf ñëw sa aj jeex na fan yi la dese ci minan nekkut pour dara lu moy ngir matle sa ñaari fan wala ñetti fan yi sànni jamra ñaari indi fan yi jamra yooyu nag boo sànnee ëllëg sa ak gannaaw ëllëg sa mën ngaa kitte ñëw Makka ci kaw bu la fa jant bi soyeewut bu la fa jant sooye nag nga sànni sa bisab ñetteel ba boo ci jógee xee ngay door a mën a dellu siwaat ñëpp si Makka yeeñ dut xam toujours moo fay indi ak yàq ca aj ga ak yi xam ne dañ koo minimiser maanaam dañ koy néewal solo néewal ko solo léegi ajangoog yonent nag ne alayhi salatu wasalaam aj gu yàlla nangu aljanna mooy payam aj gu yàlla nangu aljanna mooy payam alhajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa aljanna bi nga jógee minan nag xam nga ne sa lépp fi mu ne tegu na ci yoon nga ñëpp si Makka bul toog rek def ni ñenn ñoo xam ne dañu nekk ci seen hôtel rek di naan ataye ay jigéen di leen wër naan indi naana Médine ñuy naanoo foofu di grand place di waxtaan yow demal yendu ca Kaaba ga boo mënee wëtal ci suba boo mënee nga wët ci ngoon boo mënee ngay xëy di wët di gont di wët bu ko defee wët goo wët rek noteel nañ la ko indil na la yokkute goo xam ne ñu ne la juróom fukki wët yu xam ne waaye wët na ko ci Kaaba ga nag yàlla baal na ko mboolem lu njëkkoon ak lu mujjoon na kon léegi foofu ngaañ amatu fi yokkute rek moo fi am waaye des ca placé ca biir hôtel ya di werante rek nag te dana la fàttaliwaat ne am na ñu xam ne foofa loo wax ci ku dëkk Makka ñu xas ko ne la ñu bon lañ ñoo génne woon yonte yàlla Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam waaye loola njuumte la ci ñoom erreur la ña génne woon yonent desatuñ Makka te ña génne woon yonent bañ leen jekkoo war leen a rey yonent nee na yàlla na leen baal ndax ñu jur ëllëg ñoo xam ne daañ mën a wuyu si diine yàlla ji danañ wéetal yàlla te yàlla def na loola yéefar yi gënoon a kàccor ñoo jur gannaaw ga saxaaba yi gën ci saxaaba yi léegi kon mbon gu ñuy xaseeti waa Makka nekkatu fa na waa Medina gën nañu ne la sax ba boo xoolee sax loolu ci waxtaan ngay dégg ñu nan la Medina amul weñ waaye Makka moo am weñ ndax yii yépp del muslu yàlla bi nga fa nekkee wetlekool sa tudd yàlla wetlekol jang alquran bes bi labbe ke jeexé nak moy kérok bi nga taxawé arafa ci tisbarja bo fa jogé fim na lan ngay wetlako way do tut labayka alquran doot lo téré bi ngay tié wala lo ci makka rek fexé rek salamagn lay raf ngay fatlako di tuddu yalla ñu di la waxit nak né bes penc bu ñepp démé ba and dug aljanna dañ wax né aljanna mom réccu amatu fa ndax nit ki lim doon ñaan rek moy na mujjam nek di aljanna waye ñu nek nek ci biir aljanna nak ben réccu la am moy ben regret moy heure bu xamné doon nako dund ci Sénégal ci adina té nekut ci won di tuddu yalla kon nak ba nga nekké ci Makka ba nga nekké ci Madina ba nga nekké ci gox yoyé lo daan man ci effort tuddu yalla fatlé ko ko nang ko gëna yok ndax nenañ la ben rafet rafet ci Makka mu ngi yamok téméré yuné rafet rafet ci benen barab bo xamné bokut ak Makka légui kon ben rafet rafet ci Makka mu ngi tolo ak téméré yuné rafet rafet ci benen barab budul Makka ñu ne genn julle ci Makka ci baytul buñu waxe Makka nak moy ci haram ba ci Masjidul Haram mu ngi yamok téméré yuné julle ci benen jakka ju bokul ak Masjidul Haram julle genn julle ci Madina mu ngi tolo ak juroomi téméré julle ci buñ ko noté ci genen julli go xamné mu nga amé ci benen barab naka non légui julle ci Baitul Maqdis mu tolo ak junné julli légui kon yaangi ci Makka bul fexé mukk bok ci ña xamné dañu dem ba melni dañ leena yann ay xéer Makka xat ci ñom ñu yakamti nañ ñibi wal amut avion amut buñ na avion amul retard danañ santal yalla yow nga xamni yalla la yene yokal aw yiw ngay yokku ngay yokku ngay yokku waye ña nga gis cialit ja bañ ne wal bi tardena ëlëk ñu ne wal tardena nga gis ku yor portable am ci Makka fofa di wo Senegal di len wax ne sarax len ñu ñaan ndax ñu ngi ci jafé jafé yow ma ci Makka yow lañ doon yobante di la wax ni ñaanal ñu ya nek ci barabu nangu ñaan ngay mujj di wote ci Senegal di wax ni ñaanal leen ñu ndax amatuñ luñu indi dafa melni dekk ba xatna ci ñom xamatuñ fuñ jëm waye legi bo xamoon lako taxa jog ak fam nek ak lam fay jëlé buñ ko retardelé 1 mois sax day sante yalla rek ta xamné yiw woon fa jëlé amut fenen fum ko mënon jëlé ñuy yokku ñuy yokku bakkarok ñuy am sen wal bu len mëna delossi ña defan ifrad nak manela ñom bañ paré ci ajga légui umra mo len dessé ndax bañuy yéné wu ñoon umra yéné won nañ hajj kessa légui nak ajgi matna daf nañ tawaful ifada noppé nañ minan dalu sunañ Makka liñuy def moy préparer nak dem ci Masjid Aisha moy danga daldi dam sangu fofu momitam ndax dos ya nga fa harmal ya nga fa ci sen marché ba jakka ja nga fa dam ba fofu sangu lambayu semisay yere julli ñaari rakay harmal ci Masjidul Aisha legi nak jelat auto dalu ci Makka bo ak sey Makka nak tawaf juroom ñaari yoon dam daw Safa ak Marwa bu ko defé nak sa umra jeexna ke paré won ci aj dañ ko santone mu watu waye ki paré ci umra dañ ko sant mu laal ci karawam rek doofu mu wañi ci tuuti ndax fim paré ci aj gi ak fim ñëwé ci amara gi karaw gi sax gu fi sax waye ka ajoon mom ñak sangum ñak watum dañ ko téré faaw mu watu légui nak ñu defoon qiran ak tamattu ñom bañ accès Makka fekk xarmal nañ ci yoon wa bañ agsee tawaaf biñ tawaaf muy qudum ñu daw Safa ak Marwa ñoom dëng léegi foofu loolu mooy seen umra ñu wañeeku ba aj ga jeexe amatut leneen lu ñuy def. Yow mi defoon ifraad mooy aj gi xam ne bon moom la yonent doon aj alayhi salatu wasalaam ca la ajoon yonent benn yoon la mosa aj noonu la ko ajee waaye noonu la battalee saxaaba yi Seydna Aboubacar ñaari at yim fa nekk moo jiite aj gi dafa ifraad Seydna Omar fukki at day ifraad Seydna Ousmaan naka noonu kon léegi ifraad moo gën a diis moo gën a jafe waaye mooy aj gi xam ne complète na bañ ci jógee xee ba yépp jeex ba ñëpp toog dallu ca la waaja delloo masjid Aïcha xarmal foofa du wax rek ne xarmaloon naa balaa may aji geneen xarmal gu bees la dellu si waat Makka daw sa wët kaaba gi juróom ñaari yoon waaye maa ngi wax wët rek te waxuma la julli ñaari rek kay ma xam Ibrahim ah kañ képp ku wët ba noppi rek dana ñëw ci gannaaw ma xam Ibrahim mu def fa ñaari rakka mooy rakkay tawaaf bi bu fa jógee nag door a dem daw Safa ak Marwa kon umra lii la dem nga masjid Aïcha xarmal nga julli nga sangu nga xarmal nga julli nga ñaari rakka xarmal amul la béyka amul lenn ñëpp si Makka wët kaaba gi juróom ñaari yoon taxaw ca gannaaw maqam Ibrahim def sa ñaari rakka dem ca Safa ak Marwa daw ko niñ ko war a dawee boo fa jógee xee dal di boo fa jógee xee léegi sa umra jeex na. Umra tey umra ëllëg kenn mënu ko umra at ba at nit mën naa umra ren umra déwén waaye soreewut mu mel ni ki xam ne dafa umra ci bisab bés bi mujj ci weeru tabaski mu umra ci bët set di bés bi njëkk ci tam xarit mu umra ci mu mel ni dafa umra teyeg ëllëg waaye moom dafa umra ren ak déwén ndax tabaski ci la at mi di jeex bés bu mujj ci weeru tabaski mooy bés bi mujj ci atum jullit ñi bés bi njëkk ci tam xarit mooy bés bi njëkk ci atum jullit ñi kon ba mu umra démb ci atam daaw mi la aj umra bi mu umra tey ci atam ren mi la umra bu ko defee nag léegi ngay dégg ku xam ne daf la naan léegi ba mu demee mission diir bu gàtt ba mu am ca Makka mu ne la umra naa juróom ñaari yoon waaye loolu moom wax yi ku xamut rek la ba noppi umra yow boo agsee du ne da ngay xëy rek jàpp dem wala nga sangu ci kër gi dem da ngay dem ca fa ñuy xarmalee nga xarmalee fa te boo jëlee taxi di nga fay léegi 50 riyal moom normalement moo doon 10,000 waaye yow boo yoree sa 50 boo yoree sa 20,000 di wuti 50 riyal di wuti riyal boo demee 50 riyal lañ lay jox bu fekkee nag yow yaa yor riyal di wuti CFA boo demee 100 dirham boo demee 10,000 francs lañ lay jox léegi loolu mënoo ci bés bu nekk nga dem ca dellusiwaat dem ca dellusiwaat ba nga jógee fa nga umraaye nag fa nga doon xarmale ca umra ba war a ñib si 5 riyal ngay fay ci taxi yaa nga fa gaare ñu indi la ba ci dang xaram bi naka noonu it bisab tawaful ifaada nga war a jógee Minan ñëw Makka ñu ne la commission mën da yëbu nit ñi nga war a préparé ci bëccëg bu tàng booba nit ñi bari oto yi manqué ngay dégg ñu la wax ne xaram 100 riyal xaram 100 riyal néew na boo demee ba mën ko am 50 riyal nga ñëw xarmal si nga ñëw tawaf si bo wagne ko nak di ñibi taxaw ci sa hotel or car yi di la romb ngay deg ñi wax ne minan 5 real minan 5 real fiñ doon laaj 100 real ndekata 5 real moy retour bi ndax fo bañu dem amuñu nit bañu ñew nit ñu bari ña taxon ñu def lolu kon ci gattal dal yenn jafé jafé yoy dina tax nit mu nayu baña def la ko war te legi 100 real bobu mu ron baña jaay bu démé bay waj pour ñepp ci ay yobbal ak ay sew sew yu xamné xelam daj nako ñim bëgg fatlé ko ci bam accès ci yoy lay jaay lo xamné bo waré dugg ci avion bi sax day am problème bagage yoy ñu koy indé ku nekk muy am lu lay battalé ak lu lay denk ndax nga wañal ko poids kon nak fexé won ba wañi sa poids wu bakari bari ba ngay dam ëlëk ci alakhirah mo gënon wañi sa yela waron fofu yépp légui yokko ko ci ay poids yo xamné dang koy ñëw diko yobulol nit ñi fi lu yalla santané wu ko won té du la ci hisab kon ñoo ngi taxawlu fi ba dalu sat ci benen waxtanu fajar di gërëm ay re jog dem ciorom ne kon ci machine bi ne ko ñaanal yalla yokote gu and ak barke sen mbok Omar Touré ngi len di taggu radio Sénégal di len ñaanal jamm wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim hadhihi awa'il suwaril qur'anil karim يتلوها عليكم الفقير إلى الله محمد بن الهادي عبد العزيز ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ويرحمنا ويرضى عنا جميعا بسم الله الرحمن الرحيم

0: 7h dem ba tegal fanwer minute ci mbolom bankasu radio senegal xibaaru suuga siñu ci andagul lay kan yu naala
1: ma ngi lay fay arono
0: lan mo ci gëna fess tay
1: waaw gën ci fess nak bokk na ci afrika ak france amal nañu ap lel ci kenya lolé nak la doon djublu way bi moy nak seug ci sen jafé jafé chambar ko waye bu ci nek ñu daldi kay xalatal safara solo ndaje bi ni mel nak des ci xusat ci bir xibaari addu tamit ci li nga xamné mom moy rapport bu scientif bi nga xamné ni jeexital gi moy nak la non naron ci atum 2024 ak 2025 kilifa yi daldi kay siwel ay déclaration ak yenen daldi ci nak diplu ni mel dinañ ci daldi dikat luko moy nak arono dan nak addu jeme ci li nga xamné ni legui yagatul commune bu misirat ak nak dekkuy fassanti ko ya ci daldi nek danu genn ci lendeum daldi nak leer ba yegg sax ci nañ lolé sax nak ci ñiapandal biñu daldi bëgg nak ngir ay leral ak yi leer nak daldi am fofé ci diwan ga addu jeme ci li nga xamné ni tamit mom moy waccayu nak leloup dini bu sunu mbokk jangu bi fim nek ni nak waccay ga set setal lan ko daldi nak tambalé ci dirup sax nak ñaari ayu bëss daan ko amal ngir nak daldi dalal gan yi fofé ci pop ngir
0: wa li ci yene kay dominique kama gëssu bis bi ci jang ak jangale mi ñuy dem diwanuk linguer fofu ñu gis nak école franco arabien ñang fay gëna bëxi dan ci and ak wali gey tagati xam ci xanu jallo mbokk li les ponki abolen taxelo tout djul ci kapien ci faram fati
2: Arona Diouf
0: fek gok mam khalifa lu ci machine bi jeexna ndaje forum africa forward ci terre bu senegal di ci ap ndaje table ronde ci économie bleu
1: waaw économie bi gën ci nak daldi fess arona deug deug dafa fek nak mu nek am ndaje bi nga xamé ni leul gi solo ci nak moy daldi nak xatchendo dorondo jëm ci li nga xamé moy jafé jafé yu rew nak dende afrique ba li nga xamé moy jafé jafé yoyé nak bu ci nek ñu daldi kay wutal safara namu gëna gaawé ay nak waxtaan yu ya jëm ci ñi nga xamé ñom ñoy ay kangam lu ci melni nak premier ministre bu maurice mom jitu rew mi daldi nay tog ak mom niki nonu jitu rew mi daldi nay addu jëme ci li nga xamné dal moy jafé jafé yi afrique daldi nak dundu bëgg dal fim nek ni ñu daldi kay wutal safara namu gëna jampé lenen tamit nak njitu rewmi daldi na ci addu jëm ci nga xamé ni dal mom moy askan bi ak nanuy daldi nak doxé nekkine ak lepp lu jëm ci nga xamé ni dal mom moy dal dukku wayu bakane jëm ci li nga xamé ni mom moy sen walum environnement nekkone li nga xamé ni dal mom moy ponku yi lambo won waxtan yañ fa amalon
0: ok légui nak lan lo meuna japp ci déclaration bi len dajé ñu dakkal dembo
1: waaw dakkal nañ ko way nak ay solution daldi nak jip jëm ci li nga xamé ni mom moy crise yi afrique nak daldi nekké lolé dal lañu daldi nak jukti tax ba ki nga xamé ni mom moy président bu France Emmanuel Macron mom nak ci ap conférence sax nak gannaaw ba mu amalé li nga xamé ni dal mom moy ay waxtaan yu ya jëm ci nga xamné ñom ñoy kilifa yi ñewon fofé nak dogu nañu ngir jamono ji lepp lu jëm ci li nga xamé ni mom moy walum jamm ak jamono ki nonu karangi gi ñu gën ka dëgeural ci réew yu dende afrique fekk nak ab gungé da ci daldi am
0: ci bi lé ndaje sax njitu réew mi daldi dajé ak njital FMI
1: waaw waxtani lepp lu jëm ci walum nak copar munta ñak ndax fofé buñ fa dajé nak aruna ay ñi nga xamé ni seen xam xam dafa macc ci fann wi faaw ñu ñew te senegal nak walum det gi faaw ñu daldi kay waxtane tax ba ki nga xamé ni mom moy njitu réew mi aduna ci nak daldi jimi adu tamit jimi ci li nga xamé ni mom moy taxawayu senegal ci walum nak conflit di fitna yi nga xamé ni amna ci moy norien niki nonu lepp lu jëm ci li nga xamé dal mom moy walum kom likoy daldi nak jëmal kanam ba na sax bi daldi deltu ginnaw njitu réew mi ba tay nak daldi sax nak japp ni ay waxtan dinañ ko daldi nak yokku gën ka nak deugural deug deug jëm ci walum nak FMI ak ndimbal giñ ci daldi nak bëgg niki non taxawayam njitu réew mi ba tay mom daldi nay nak dajé ak ñi nga xamé ñoy délégation bu banque européenne yor walum reconstruction ak walum développement lepp rek jëm ci li nga xamé ni dal mom moy deugur lay bu muccay bi nga xamé ni mom lañuy daldi nak wër ci réewu dende afrique
0: ñu wax légui ci rapport 2025 bu scientif
1: scientif gogé nak siwal na ap nak rapport yi nga xamé ni da nak bi lé yon am nak ciopité giñ ci daldi nak indi ci kaw lolé sax lotolok juroom ñetti témir ak juroom ben fuk ak juroom ben ci ay déclaration d'opération on suspecte lañ ci daldi nak noté ci atum nak 2025 buñ ko gam gam lé ak 2024 mu mel nak ab deltu ginaaw lañ ci daldi nak néméko secteur ci walum nak banque yi ñom tamit daldi nañi addu ci li nga xamé ni dal mom moy yenn jafé jafé ak rek rek yi nga xamé ni ñi ko ci daldi gis tax nak ba Ndey Fatou Ndiaye mi téwé won li nga xamné mom moy waxtané ñu doon amal di ñu ko faram faccel ñu tewlu ko
3: bokku na ci déclaration soupçon yi ñu gëna ragné li nga xamantene mo aju ci walum banque ak yeneeni kërruk lebalu kayu xaaliss ñu tek ci itam kër yi def li di jaarale xaaliss ci xarala yu yess yi Khadijatu Fayez Fall Diop di secrétaire général bu Santif
4: globalement il y a une stabilisation de
5: ci gatal dal amna luñ ci mëna jappandi rek lu tollu ci juroom ñetti témérit ci déclaration banque yi ak établissement financier yi ño ci ëpp ndax mer bo djel djuroom ñaar fuk ak djuroom ya ñom la
4: 75% des déclarations
3: rapport bu 2025 bi itam genné na djuroomi infraction yi nga xamné mom lañu gëna ragné ci bobba fraude da di fay nek Khadijatu Fayez Fall Diop
5: bu wéso rek lu bari guer némé ko nañ ci djuroom ñaar fuk ak djuroom ñaar ay yitt lu bal ci wali djouté ak impôt mi ngi tollu ci djuroom ñaar fuk ak djuroom ben ci li nga xamné ni mom lañu xayma
3: bi le document wone ne itam ay escroquerie yu bari yu ñu ragné ci digënté 2021 ba 2025 ñu xayma ko par bi yépp mu ëpp ñetti téméri millions ci suñu xaaliss
6: ñu koy jajeufal ndey Fatou Ndiaye bi li présentation rapport nak journaliste muy bu ñëk ko na
1: waaw gulet nak ñukoy daal nak amal daal di kay nak yott journaliste bëgg sax ñom ñu gën ci asub nak li nga xamé ni daal mu may seen loxo lolé kiko daal di nak

bi layli nga way dafa neex adio sa dama bëgg nga ñëwaat fofu ndax duggal sama bir xol aïcha papa

0: Cheikh Tidiane Diagne golle ma jodi piwi kanko wadantuno en kabru jajje dem gal faraysi musibe tidube doye raisi radio senegal international to karallagal ko Mokhtar Sarr e sohna Thiabasek chaîne nationale wonton ko ajiratu map je messar e yasande ko girmon sir mon el hadj Omar Barka Bal kabruji dabbe dem gal pular eden puddoro dum e witto go ganda ko cabinet goto mo awokaji e wadi dum tawi non kadi jittiti dum ko baptiste news npr kamme non be labbini chadele de ganduda bibbe afrique nabe hewbe enen danya kadi won e leydele enen danya chadele ngam hebde visa kadi e yettade to nokku go ganda dollar dentude america non ko wayno senegal hollitama e der tem der kala chapande jeedidi en nayi woni 74% dabbobe visa ko heewi hen ko ko riwtete dum non e wide hono odon cabinet kadi hono député Gay Marie Sagna holliti non don tongore hollitani tan wonde ko peje moje to bangi gede daniyankagal dum non firti tan ko en wodi business battedo e visa o der won e leydele de ganduda kadi en dañ hen gartam pawdindam kadi to bangi hono freje e to bangi dossierji di enen en jobe wonande dabbobe e visaji afriknabe ngam safrude den chadele kanko chubado non wadi ewnango e leydi senegal ardibe leydi senegal ne mbawoto yubbinde e peje dawrugol to bangi njofti go en wi politique de réciprocité ngam tottirde kala ko fati e visa e der kabruji men sapoy tati lewru me hitandu na didi e no gas e tati sapoy tati e lewru me hitandu na didi e no gas e jegom joni woni kadi dubi tati joni ko lamu senegal e gomu ben wietebe force démocratique de casamance mbadi tabal njawti tabal ngam addude jam sabu be chifondiri to mongon mongon non woni ko der département mo bignona pamundiral jam ken wona temedde dido e chapande joy harbiyan koobe jiabe e front nord jakkay kambe non be jojjinino kabirre bo moje de hande o non e be nguri e tawi e be nguri ton e be ngurde besnguji mabbe kono e be mankira ballal dum wadi be hono o don jilo golle tawi koto diwano pelle société civile darni be jamto ki diwan kasmas en we kospak mbadi ewnango de be ballete be nduse e wide Henri Ndeki o wadi ewnango non e kadi ittude jonngol don non nokku e der kabaruji meden ngam mauninde dubi tati di ganduda pamondire e jam kifonoma to mongon kifonon nyen sapoy tati lur me hitandu nadide no gase tati be mbadi ton nyaajo o nyaajo non ko to bangi cioftal balli en wi randuno pedestre yubinama dum e der commune mo bignona ardibe jorenibe ton lamu ngu e konin kobe dadibe renobe den kisal e ben wonnobe harbian kobe besnguji dibe cieppi kambe kala andendi kadi ngon no tawi en jirwi e ngam jogade yakare dum non ne kadi e tawtorama hen préfet département mo biñana wadi ewnango o tawi kadi ko de benden hono ngartam le diwano e wi de Mamadou Khouma préfet du département mo biñona o jokondirno koy halirde Oumar Mamadou Diallo asen ke dima tonto biñona hotbe to legal banchan koto e kajamor kambe non be hono be bayli sawru baggu ken wona dubi joni ko nokku mabbe woni joñino sababu de ndungu meri o non yubini ton ku torde to bange e rewete wala labi ya ngarta ngam be bawa mojjinde nya mabbe kadi be bawa rende den ka kisal besnguji di maire o non holliti wonde commune o dañi ballal tawi jeya ko yubudi wetendi Promoville nyalawma teddinirado o bayinde e ngendiyan kagal e kadi e hono kala ko fati e mijo den ka kisal mawninama to ciessa ngam beydude jangde e kadi ngendiyan kagal e nedi woni education civique tawa kadi e ngendiyan kagal wonande elebe be elewaji di yenne kadi ngari hen e kewal to école Mamadou Diaw gede de non ardino dum ko jagorgal kalfinangal konin ko be leedi ndi hono general Biram Diop sibete dubbe hedi ankobe halirde ngendi ankore dola senegal ko dido kabruji dabbe demgal pular min tongan non do e RSI radio senegal international to karallagal sohna Thiabasek Mokhtar Sarr chaîne national wontongo adiratu Marie Claire Sen wala mbien adiratu mam Djeme Sarr e yesande ko gidmon silmon el hadji Oumar Barka Bal admin e kabruji ko waktuji nayso geno nyaawi tonto chaîne national bandrabi sila boeta ko sekumane kanko arte demgal balante
1: koyde el hadji Omar sunti de biara be chama ko sin fimo bdu wadus fura sama fte ko Moussa Mendy madaba sante gi mun nyanga kitulam te dimbo djuma fciati da Radio Senegal International haw mo nyanga nyal te wew gi mo glechi min ngi kabi Brésil 2023 mo nyanga gi namba glechi min ngi kabi abdindi me Brésil 2026 grese kap ko gogi mo hudnya we Senegal wo imo bambu hudnya bamba gi ngi flamam te Senegal firna ne gref am nyok mba mangi bi mo hudnya be ko gi bigin jing dama gi mbo te din Casamance we magi nyan jalma bi nyam bi madaring ne kulumba we ten tonan tinga fana mbunga che bigin jing dama bi magi nge chama bi nyabo mongon gobele kina departement bi njona mo gobele be matir na nge gref ngi ala min Senegal ma ring na ne kulumba ma titi we ngum ndun to ngin masungum bi nyang kemik si bin jimin ji fa ban jing dama hudnya bamba gi ahum tin chahaw chahay mo gobele be madu ginan bi mo hudnya bring na mbo kulumba mo ginan bombo ya bigina ngin tulumba mese afoda we madu ginan umo hulnya bigina ngabo ngeta bo dului we tinga fana bigmo hulnya mo be ngoba nyup tiup ti gelmba ma fana am tedi bi jona fe ma fana jalu be tambe bigmo hulnya bamba gi mese hedma be ma get nan alama kimbo ndu ngin mo bigi bigi dange bombo kibi gi kusuglo we madu njalma bi amba mburi ngul ma watomo wi nono antim bi kitembe ba ma changa kitina ya babu bamba gi bigmo hulnya bamba nyugo da tola ma hedna we tinga mo hulnya me gi ari ndiki ma insakte alama kimbo ngo jigol mo hulnya ma ki afil fe ma kini tambe sabindi binyangna la makupa glow mantinga ningo chike ma maraki antina afere amo binyangmo gimbo ndungin mo alama kini beg map tuti podbe ma bi alama kimbo mbo tuti be ma binan bitinga fana be bitina bigi bigmo hunya bi antenan ba ma hunya ba mba gate ma kinan bukur nan tita binyang binjo na magini mes hit ma banjing ma hunya ba mbare ni kulum ba ma tatana bukol bi nyobe bi antenan bi anan foto foto bonjun ginta ma hunya mo be mara gorri genje bonjuro nya fem ba ma binan gibo da foda be mo we madu ginan mo hunya ina prefem binjo na ma hunya heme gate ma binyabo mamadu khuma madu benambigi mo hunya sagge binyang filfem du badu samen di ba maragi bi mo ne bon gorge nyimba ma jalma kimbo bena nyobot bi bi mo hunya mo binum ta chola a film ba ma adi we madu mbiti ngam fana gilu gorga ki mo hunya ngam da yewteli ngam ba ma tedi bin jona we ma bin jona wod mo ban tigna fana mo gilu gorga ki mo hunya ke fana boy ken dani ndin cha chal ni apport ni messe ba ma ki bin fana ndin cha antenti tek ngala gol ga ci ma ndi tenti anu tek habo bi ngeta marato ngala ke ma we madu binambigi alola gi mo hurnya bedang ba ngi jench ala mo hurnya ndin cha chan ni kala top an nyoma al ngeta mari fina fo pungere me ale o gi ala mo hurnya de bege pong ba ma ginan bi mo hurnya bi get nan ngi simba ki mo hurnya ma ba gadu af commune fema adi bi get namba ndu sum tuma hala bi ngeti ya pe ta mo hurnya be bi na lam Senegal ga de mbogi mbaya gi mix mixing bo jim be di ma tedin Senegal bi nyabo promo ville ndiw yantuma hachima ba ngitirna anam nyoging amtading Etats-Unis gobele ndinja chal nungin mo kambany kolegi avoka boki bek ba gibi gima hurnya mo bek ba yating mewe wero amfufur apor nimtongu luthap kek nengke iting nyobde binyabo visa bebeta nambo mboya mo ngochi humbung amtading binyangu mon binyangu beke gindana abo binyangu magina ngochi kema ndinja chal nabufong tumaga iting nyobde visa tong Ameriko gobele wengi kumoblante binatengu ba buwal mafang mangekidi binyana nipde mtirinjan Senegal ndin cha chal ni kemino no jot mon jimmi fa ci ko de ngi betal ma bekki bi mo hurnya be sago visa barbe mala getina wetinga mo hurnya mo ma higi député ma binyabo guy marisanya di ma sim ne santama he ma getna nyam wom mu binyang man sim bo mu be tambo witigi ya kologa ci ma witigi jambia politique ti bi sam be cho binyang ma apport ni ni babek nyabo migration e tongi ya tongulu sa binyang ma nyabo mo be besir ngo ci per aya bu kologa ci ma beglu so tulu sud ni business bekki ga mo hurnya bi ya kek ni kodi ak ngo ci mbasa ndi biti pon chete mbama su kutini fiorti mbasa ma dede think bama we ma dugi nan mo hurnya mondu nin mo kut ma bangande a por nim ke ngay tuma ngi mo mo hurnya kulin dang tidi gi ngo jembi nyangbu mon ko we tinga hiden sakte bi gi mo hurnya mbamba gi blam ma gini ngo jembi nyangbu mon kamba be ma fana sambi ndi bi anjal woda ngi bi gi amerik bombo ke we gi nyandi chachal da mbi na amerik ya an fong tigi ti mo hurnya ke ngi ya tibi gi be ma marak banu nyobi njal ma be ma fana yani ngban ma bande nan te ding tamba kunda ede wa mundu sumtu mahala ngo cinte di chimini ngo faati babe di bo nyabo village of commune misra a departement tamba kunda mahid ma wa mu kurang nga tia gi ngo jike ma fana we madu man tingan u getel te we u gi a pesa ma bagate mbo gimbo ya samin di bo mara yatina kurang ngala ma ngo badu swe du tona ngimo Senegal wo mbo bi nyabo MCI gi nyabe ko gatu ti bamba be ko maginan bi mo ne be ko lipti kut mbama be ko lipti kut mbama tuti bamba gi nyaw ma da sungum milliard ndu bangi million kem fati ngoda agudum ban wedu begednan santum apso ngin talaga jol ma binyang ma yantum bo ndu sumtu mahala adi we madun tagi umo hul nyaw dangin dan mbung amo senegal ma ndi we antuma hachuma ndun jachal ngin ma porning ki meksa ngip king ngalam fana nglong dang vlem plusi to tibe ma gibi mo hul nyaba fana bilo sibi senegal wombo we madu gin nyaba bidibo nyaba promotion de la citoyenneté we medu we gin nyantim bi janga gi imo hul nya anga madanga meksa onangi imo hul nya ngin gi long dang so bial gil ma fana mtedin chess we madu untogi umo hul nya bi hihili hilni bi nyang ma hinon alamu gini mese samindu maraga meksa hach vlem plusi ona maraga ngum fana tatana umo hul nya bapti ayete lite ke madu ginan gi mohun nyabnum nangi ya putin karango le kol gondin ja chalne bi betama ngutama ba mara ko berik santu babu ket pa fle bi tiba bangi bi ndang bu ci mama du ciaw e ma ginan ni mohun nya mo aged nan nyabtu tuma gi bi mohun nyabtu ti ponci nginta bi e gelma yalna na gamara ngina ministre mohun nya me bi nya findeng ba bu sorras wogi ndedi serigal biara bi chamanga bi sinfu mo do dus chaba sek jemme ngi nyangu gina mabek patabik lan ba ma bi libon chang toram santama do bi ma ma sekun jama en jot kenanga nyaay mohun nya me bi bi ma banu minde ma bi nyabo khadi sisi
2: oui de seku mane salam alaykum bari man ning kolna kam moy lalu mbar na la kibar ni yoto fi la cité radio senegal ate kibar folo kay ten don kan kabia mimmu don ko ate makati milialon ko itata jeto han kabia ate keo molo milialon ko asiobe sanji tanse aninkili ala yole min yodo ya tumo minna ifutata ate medina e mon futa folo makka ayate na don ko bi mimmu ni ko yati hijinke la fanato di bar fanan senegal la fanato ti katun ko ate keba miyan ko siobe sanji tansey aninkiling ale yole min jodo ya to momina ay malezo ke ate medina mbadi mandin kon naka mo lalu han kabi ka kibaro ta ka tentendi ka iten ron kan kabi mimu etido mi yalon ko kiskisro ketala kul kunna dron ko mi yo ke dron ko lo mo han kabi o ate nying kuro mi yalon ko ate nying ba zan ate baptiste new aninka npr wole han kabi kul kamana ate afrique banko kan mi yalon ko dron ko visa la ko ate afrique banko ni etats-unis te ma ka iten dron ko kabi mimu ate afrique banko tini lefta ate visa la sa fono mo keme o keme min siata ate tawara wulati ol bebo ka visa soto ni lefta amerique visa la donc e ke kalon ko ite visa dile la ila nyinin ka kodo la han kabi ibe ifayim fayna ibe versendila kodola fo yeta fo ad hudon to wala nyantar danna dami ina fo ko dron konte visa sikala nga dila kam to ko dron ko kamol tombon milialon ko le profilo lu ibe nyantar visa dila mila ibuka di be la kulo milialon ko dron ko wala mu ate guy mari sanyang mi mu ti député ti assemblée nationale sénégal banko kang a lo kumbo ko ti biri nun to akafo kam to ko bi nyun ko ya to nya yande tu mumi ne nyun ko ya foliatina ako nyin visa hankabi american ka business wala ka koto afrique banko kan donc african fana nyantarnala wala fana senegalese nyantarnala hankabi ifa e ka kenyamen to fana ka ko nyama ni fana lafta kanajanto visa la fana toti yes vini bina senegal banko ka visa nyinin ka ako dronko naketo nyama ibese ka nyanga wonil katara kodi nyinul la adu ka kodi jamale soto ate senegal banko ka ni afrique banko kan e kamun dundi han kabila jibo kono e kata ka samba wo yatina dron ko bi multiko nyantara falinale ya lonko nyantara kele nyaminto ayke reciprocity ti soso kana nyofa nyokana soso fa naketo nyama e nyunga nyobu nyandu nga nyoo horman no mbadi manen kol na kamelalu ate to me karo tilitanni saba 2023 wucho kono wonin sainte ma han kabisa nyi saba wucho kono ali alon ko dron ko mi mu gouvernement senegal te ase tatumumina han kabi ate mouvement des forces démocratiques de Casamance mimu MFDC ti han kabi a kartantandoli la ke mimu ila kela joran kidolta ka landi ate sate miyalanko e ka fay mongon ay signature kidieto ate département binjona o kono dron ko e la pe kamana mimu Cairo ti mo kema fola mo talulu konto miyalanko ibe han kabi ate ja jakay jeto bitilo to sanji saba wucho kola ebe setanang domando mainile dimbali be sirinjeto barbito hankabi kujama e manke jele ile koordinator mialanko hankabi a telebe olo fanato tidronko aning societe civilolu dronko e hankabi aning mimu ate kazamas jeto ti kata kospak an wolebe imako e kangbari be lembela kaiten donko kujama e manke jele bi ele telman sakunda ya bulo dungi e koto mbadi ninkol na kamula hanka bi o sanji saba wucho ko la fanon ko min ngafale nyaminto e tumomine sinya tiro ke ron hanka bi ate komina binjona jeto ate hanka bi autorite milalon ko ni force de defense lon sorda solti anink ex combatant mil retrait tout ta anin population molu wole marsho ke jeto ka le marsho ni mimu ron hanka bi he ke kilinti o kilun kono prefet nata diamo fo mimu département bi ndona djeto ka appelo ke kayti non ko e mobilisation ke yela mona fe onta ka mara maranya betola te mumudu homa me mo préfet départementi ay population no bekili e ke kilenti ita mo menti ya kanta kantarnya betola fomin satina se be nafano hanka bimbe tarla te binjona jeleto ate milialan koybe karke banjan koto anink kajamor wobi wolle ni tanni ko ka fako don hanka bi si sanni ninka tumomina ate sanji jamami yalan ko ivernazo la fanatati ate mero mi yalan ko bijeto donko ay hanka bi ko wolla kamananto memu ate tani nati anink securite ta ka renforcer ate population son mulma ate o dinkirato ayat na doron ko bi hemero nyin komino kono bi ay benefice ta programme mi yalan ko e ka fay programme promoville fomin satina ase nyin dinkiralta ke dedano fanfan badi uno ni mbototo ngata tamba kunda fanang bi sa fonure sate jamaye ate courant sotele mi mo sate tanning woro kontoti commune misira kono departement de tamba kunda mi yo natina han kabi akam ko memu ate millennium challenge MCLT Senegal 2 an kabi memu kodoti ming siata ate milliard killing ni million keme warula min dunto kono hayatin dron kunu mardi dron ko talato yeni mumu ate démarrage de campagne ok anin communication la fanatoti ate milialon ko be energie la fanatoti